0: And the song's only 15 minutes after 8 o'clock in the morning. Oras sa buong Philippines. Magmati muna tayo. Good morning sa lahat na members ng Dumoran family. Likewise sa Cuates family. At siyempre ka rin din si Manong June na binabati niya ang Benes family at saka sa Mora family. Tra-la-lelo, tra-la-la. Maraming salamat ganda umaga din kay Kathleen, si Darwin sa Natividad family. Mga nagbormaili ngayon Kuya Benji. Ano man inisabi ni Kathleen? Batang 90s man ngayon ako Kuya. Usa ka. Sabi ni Kathleen, ano man na si Kuya Benji na remind ko man pati ngayon so time. Katong 90s na yan ang mga tugtog Kuko Jambo. Tapos ngayon may nagmumot-mot ngayon kayo sa kuya sa benefit dance. Dahil tanay na istorya sa air, ito. Privado yan. Masakit tayo istorya tayo. Ta. Sa amin ni kaya ni Senator Erwin Tulfo.
1: Sometimes you have to bend the law.
0: Dahil tayo man yan aarugon. Kasi sabi ng kapatid niya,
2: may mali!
0: Naisingit lang ha. Magmati ulit tayo. Good morning sa kay da, ano to? Ano ba sa kuna? Darwin? Mabagal-bagal lang sa kuya ng cellphone ay. Siguro ni kay Pona yung irabag. Sa Abrera family, good morning kay Amir. Hi kay Christian. Si Poncio. Ayan, maraming salamat ha. Kay Manong Tony, good morning kay Simon sa Perez family at sa Cabrera family. Hello din kay Carlo at saka Julio o Julio. Si Anthony naman, magandang morning sa Bugarin family at Ramos family. So speaking of Ramos, si classmate to Perez din sa Bagasbas. Kumusta lamang nag-aagdaling kwan yan, tumambaso. Dahil nakita kayo kinangun yan, graduate na kita dyan. Na, iba na pagangun yan. Pag, ano da, pag may alak, may balak. So, bahala mag kung mag-intindi kaya. Baka request naman ng Footloose na Don't Cry sa Ka-Designer Music. Pati may mga ano man niya, mga batang 80s man siguro niya. Salit-salit tayo ha. Oras natin 18 minutes na makalipas ang alas 8 na ng umaga.
3: Benji Parak, the best ka!

0: kayo po ay nakikinig sa nag-iisang 99.7 One Radio News FM dahil tindugo na!
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: One Radio.
5: You're listening to One Radio
0: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
6: It is exactly 33 minutes after 8 o'clock ang oras sa buong Pilipinas. Magmati tayo ha. Good morning kina Nick na wala.

nagsasaraling pindot yung cellphone. Sabi dito, pinapahigop niya yung baha kay Senator Erwin. Good morning sa Jeronimo family. Ganun din sa Candelaria family. Good morning. Hi din sa mga tika dyan sa Basud. Si M sa pababati lang Marina Aga. At syempre, mga tika dyan daw sa Dakulang Bulo. Ayan. Dakulang Kawayan. Somebody's asking me to play the song Like a Virgin ni Madonna. Saka yung Dangerous Donnie Roxette. Sige, no problem. Give it a check. 34 after 8 o'clock.

0: We got exactly 16 minutes before 9 o'clock in the morning. In the morning sa lahat naman advice natin dyan sa Doctor's Hospital. Okay, pasalamatan natin ng si Ma'am Angie. Ha? Maraming thank you sa pagtulong din kay Ate Dolores. Sabi dito ni Ma'am Angie, Sir Benji, pa-check na lang sa ano to? Sabi ng region, pwede na daw. Blah, blah, blah, blah. Sige, daanan ko mamaya. I-check sa social service. Para man dyan kay Ate Dolores Aragon na kung sain ay binaraak ang sa iyang kidney. inoperahan si ano, Ate Dolores the other day. Last Monday pala.
1: Basta na bizarre.
0: So, pigahalad. So, sa office ni Senator Lapi. Ano to? Si ano pala, good morning kay Sir Darius. Ha? Nasa Mega Manila sila ngayon. Tumulong din yan dito kay Ate Dolores. At syempre pa, bago tayo mag-exit, magandang morning kay Ate Saling sa Bontelli family dyan sa Puruuno Mangisok. Lahat mga kadabay sa atin dyan, maraming thank you, happy weekend sa mga nag-surusurumba. Yan. So, kamas na nakadabay dyan sa may Sitio Puti. Maraming salamat din. Diyan sa Puro 4 sa 5. O, yung mga nakatabay sa atin dyan, lalo yung malapit sa mangrove areas. Nakikinig sa atin dyan yung mga ano dyan, mga limango. mga bangus. Space pa, dahil na pa. Wala, well, ganagos ago. Thank you very much. Happy weekend, everybody. This has been Benji Parag. Karinigan ulit tayo next Saturday. It's gonna be 11th of July, 2026. Dito lang yan sa 99.7 One Radio Music and News FM Diet. Keep it locked around 99.7 One Radio.
2: Benji Parag!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan, nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan, o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: GMMC
7: Home Furnishing Supplies Trading. Finally, it's here in Camarines Norte. GMMC delivers high quality, carefully selected finishing materials that bring sophistication and lasting value to every project. Our product solutions include tiles and tile adhesives, natural granite, kitchen and bathroom fixtures, blinds and curtains, laminated and PVC flooring, PVC ceiling panels, fluted panels, and other ceiling materials, doors and soundproofing systems, hardware and electrical materials, aluminum and glassworks, office and toilet partitions, modular cabinets, aluminum composite panels, waterproofing and roofing materials, furniture from floors to ceilings, from structure to style. We supply materials that combine durability, function, and modern design. GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Main office located in Tunasan, Muntinlupa, and our branch located in Buruk 5, Barangay Dakulang Bulo, Camarines Norte. For inquiries and quotation, go to our Facebook, GMMC Home Furnishing and Finishing PH. Call us at 0945-738-3910 and 0956-367-6712. GMMC, your complete finishing solution.

0: 16 minutes after 10 o'clock in the morning. Weekend playlist right here on One Radio 99.7. How's your weekend going so far? Well, just really can cope up with the unpredictable weather right now. Sunny today, rainy tomorrow, cloudy in a little while, and some rain showers. Enjoy your weekend right here on One Radio. Till 9 o'clock, it's the Weekend Playlist. Enjoy.
1: There's a rainbow always after the rain.
2: One Radio, 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. 1,000

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.

0: na ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio, 99.7 News FM. .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. 1,000

0: 99.7 News FM. Dot. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 coffee.
5: Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee,
6: and Best Cafe Black,

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang for sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
5: and Best Cafe Black

0: One Radio, 99.7 News FM. 10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. What?

0: Never had the money.
1: Star Boy, you're my hero.

0: It's 12 o'clock.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
2: 99.71 Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.

Once upon a turntable, mga awit at tugtugin umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM. FM.it.

0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
1: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
0: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
1: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
1: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it.

0: One Radio 99.7 News FM .it.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap. Ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etyo, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.

0: tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio 99.7 News FM Diet.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio 99.7 News FM .it.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
0: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.

0: Tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Minsan, mahirap magsabi ng no, lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito, lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede, at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .et.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: GMMC
7: Home Furnishing Supplies Trading. Finally, it's here in Camarines Norte. GMMC delivers high quality, carefully selected finishing materials that bring sophistication and lasting value to every project. Our product solutions include tiles and tile adhesives, natural granite, kitchen and bathroom fixtures, blinds and curtains, laminated and PVC flooring, PVC ceiling panels, fluted panels, and other ceiling materials, doors and soundproofing systems, hardware and electrical materials, aluminum and glassworks, office and toilet partitions, modular cabinets, aluminum composite panels, waterproofing and roofing materials, furniture from floors to ceilings, from structure to style. We supply materials that combine durability, function, and modern design. GMMC Home Furnishing Supplies Trading, main office located in Tunasan, Muntinlupa, and our branch located in Brook 5, Barangay Dakulang Bulo, Camarines Norte. For inquiries and quotation, go to our Facebook, GMMC Home Furnishing and Finishing PH. Call us at 0945-738-3910 and 0956-367-6712. GMMC, your complete finishing solution.

0: One Radio, 99.7 News FM. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Cricket music and beyond. One Radio, 99.7.

0: One Radio 99.7 News FM .net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
7: and Best Cafe Black.
8: The Weekend Playlist.
9: Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.
10: Retro Jam on One.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Daet.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM. Retro Jam on

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: The Weekend Playlist. Yes! It's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM. It. Retro Jam on One.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM Daet.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
5: and Best Cafe Black.
7: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin. What?

0: One Radio 99.7 News FM .it.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: The Weekend Playlist. Yes! It's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it. Retro Jam.

0: 95.71 Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee and Best Cafe Black 1000

0: Gen Z. Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy Gen Z.
0: So One Radio. Pinoy.

0: One Radio 99.7 News FM Daet.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
6: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM. Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .net.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Gen Z, Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy, Gen Z.
0: So One Radio, Pinoy.

0: One Radio 99.7 News FM .it.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Gen Z, Tugstugang Pinoy,
1: Pinoy Gen Z,
0: sa One Radio Pinoy.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
7: and Best Cafe Black.
0: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.net. Pinoy Gen Z. So One Radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM Daet.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. What?

0: One Radio 99.7 News FM .it.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
6: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it. Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: Gen Z, Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy Gen Z.
0: So One Radio.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM. It. Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
0: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.net. Pinoy Gen Z. So One Radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. It.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang insight mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Wow!

0: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. 1,000

0: Sa ngaran kanamakan aki sing kan Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang pagkamot kan Diyos Ama ang biyaya na sa Kristong kagunang nanta asin ang balaog ng Espiritu Santo mapas sa indo gabos.
1: Asin sa saimong Espiritu.
0: Sabay ta sa misang ini ang sa itong mga intensyones ngunya na Domingo ngani na kita magkanigo na magselebra kang banal na Eucharistia sa itong rupropon asin pagsulsulan ang sa itong mga kasalan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan na sinsendo mga tugang na nagkasala kunin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya naminibya ko, Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Iles, sin Santos, patin sa indo mga tugan, nakipamibig sa kagurang lantang Diyos. Mayrak madugod sa to ang Diyos na mga kamhan, na sin pagkapatawadan sa tong mga kasalan, darong kita sa buhay na daing kasagkuran.
1: Amen.

0: mamibi kita. O Diyos, sulikan ka pa kong babaanin sa imong aki, binangon mo ang napadungkal na kinaban sa imong mga paratubod, tauanan banal na kaugmahan, tanganing ang mga hinauwas mo sa kaurip naning kasalan, gibuhon mong magkinabang kandanay na kaugmahan. Uli kay Kristo sa imong aki, kay ba mo asing kan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahunan, kan mga panahon.
1: Amen.

0: sa enot na babasahon, ansarong mapakumbabang hade, na minadatong bakong sa kapangyarihan asin puwersa, kundi sa kohoyoan asin katuninongan. Ansa iyang pagkahade, nagahale kan gera, asin nagpapahiwas kan katuninongan sa gabos na nasyon. Ini naglaladawan kan paghade ni Kristo na nakagamot sa kapakumbabaan asin kaligtasan. Hinanyugon niya to ang enot ng babasahon.
1: Pagbasa sa libro ni Propeta Zacarias. Ini ang sabi nin kagurangnan. Mag-ugma ka nin marahay o aking babae nin siyon. Magkurahaw ka nin makusog o aking babae nin Jerusalem. Uya ang sa imong hade, minadatong sa imo. Siya mamurawayon asin madadaog, mapakumbaba asin mangangabayo sa sarong asno, sa sarong ugbon na lalaki kan asno. Rarauton mo ang lunadan na hale sa Ephraim, asin ang kabayong panlaban na hale sa Jerusalem. Asin ang ralaban sa iyang hahaleon, asin ang katuninongan sa iyang... ...ipagbubuo.

0: Si San Pablo nagtutukdo na ang buhay sa Espiritu na iiba sa buhay sa laman. Ang nag-eerok sa Espiritu nagtataonin buhay, asin nagtataonin kapanyarihan sa mga nagtutubod na daugon ang kasalan. Ang buhay na susog sa Espiritu minadara sa tunay na pakisumaro sa Diyos. Himateon niya to ang ikaduwang babasahon.
1: Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Sa ngaran ni Kristo, katotohan ang sinasabi ko. Day ako nagpuputik. Saksi ang sakong konsensya sa Espiritu Santo. Ini ang buhat kong sabihon. Kaniguan na gayo ang sakong kamunduan. Mayong patod ang sakong kasakitan. Minamaot kong makondinar asin makasiblag kay Kristo. Kung huli kay ni, matabangan ko ang sakong mga tugang, sakong mga kadugo, asin mga kalaman, mga kapwa ko Israelita, sindaginibong mga aki, sa sainda itinao ang kamurawayan asin mga tipan, para sa inda ang tugon asin kulto. Yaon sa inda ang mga panuga, gikan sa inda sa mga patriarka, gikan sa indang laman asin dugo. Si Kristo na urog sa gabos, Diyos sa panahon na daing kasagkuran. Amen. Tataramon kang kagurangan.
0: Salamat sa Diyos. Pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo.

0: Ang kagurangan mapas sa indo.
1: Asin sa imong espiritu.
0: Pagrukyaw kan banal ebanghelyo na sinurat ni San Mateo.
1: Kamurawayan sa imo kagurangan.
0: Kan oras na ito nagtaram si Jesus, Ama, kagurangan ni langit na sindaga, nagmapasalamat ako sa ibo, tay pinahayag mo sa mga mangmang ang mga bagay na tinago mo sa mga madunong, asin sa mga may inadalan. Upo, Ama, ulita ini kinaugma mo, tinaumos ako ang inausako kansakong ama ang gabus na bagay. Mayong nakakamidbid sa aki kundi ang ama, mayo ni nakakamidbid sa ama kundi ang aki. Asinanburi na pahayagan niya. Madya kamusako kamugabus na napapagal asin nagagabatan, tatatawan ko kamo nin kapahingaluan. Salungan nindo ang sakong sakal, asin mag-adal kamusako, pulit akong mabuot, asin mahuyo, asin makakawa kamo nin kapahingaluan, pulit a masayon ang sakong sakal, asin magian ang pasanon ko. Ebanghelyo kan kagurangan.
1: Pag-umaw sa imo Kristo.
0: Na dangog po niya to ang kaugmahan ni Kristo kan mahiling niya na tinago sa mga mayaman ang kahadian nin Diyos asin na itinaunin Diyos sa mga dukha. Mga tugang, dahil kita magsabi na pag kita mayaman, makapangyarihan, yang una sa tuya ang gabos. Dahil man itinong gabos ning Diyos ang gabos na bagay sa sarong tawo. Kaya pirmi dyan may kulang. Kaya, mayaman man ang sarong tao, mapangyari kung sa iyang buhay, dai ang Diyos, bakong kumpleto ang sa iyang buhay. Sabi nga ni, we cannot live without God. Sabi ni Kristo, without me, you can do nothing. Kaya dito'y pagyabang ang sa tong mga kayamanan, ang sa tong kapangyarihan, na iyan nga ning mga bagay na iyan ang nakakapaharayo sa to sa kagurangnan. Pag ang tao mayamanon sa material, lingaw na kayan ang Diyos. Ulitan sa iyang kayamanan, iyunaan sa iyang kagurangnan. Kaya mahiling po ni Sisay ang naglalawag sa simbahan. Sisay ang nagsisimba. Yaon daw dyan sa mga mayaman. Dahil naman nindo na bako na sendang importante ang pagsamba. Ang pinsasamba na ninda susayin danan. Kaya pag ang tao nagpapayang material, nagiging esklabo kan material. Aarog ka na sa mga tao, garo sa mga ayam, nagagalit.

But sabihon, daing libertad sa sayang buhay, taguguyudon siya kadamo kung sa'yin man siya duman. Magparinyaman na material na iyuman sana at maisklabo sa to pag-abot kan panahon. So yan ang ingatan ta, na kitang maging esklabo kan material na yaman. Pag-arog ka ng sa tuyang buhay, mahiling ta na, harayuo na kita sa mahal na Diyos. Kaya ikinaugma ni Kristo na mahiling sumangadukha na harani sa mahal na Diyos. Tasisay bagaan maduloks kung nangangaipo. Sabi nga ni, kung day ka man nangaipo kunin Diyos, day ka maduloks sa iya. Ang nagduduloks sa Diyos, so nangangaipo, naghahagad tabang. O, kaya mahiling po nindo ang nagsisirimba so mga dukha kasinda ang naghahanap sa kagurangnan. Bakong kumpleto ang saindang buhay, sagkod na dai saindaan kagurangnan. Ngarog mo niya na Domingo, nagmataka mo ang amay, nga sa loob kan simbahan, makuanin do.

Kaya inisukugmahan ni Kristo na nagpasalamat sa Ama sa mga kasaradayan, sa mga dukha, iyo ang nakakamitbid sa iya. Sa mga mayaman, lingaw na siya. Garubagang dainan na kaipuhan ang Diyos. Yao na ang kayamanan na pigtato sa kuya kan demonyo. Mga tugang, si Kristo sa to kan duang klaseng kayamanan. Inot ining material na yaman sa kinaban na tigpaparahanap kan tawo. Ang problema pag nakuha tabo ng butasan. Kaya senta maibabaing ang mga mayaman na tao garoso mga ukay arami ng pagdakop buhay na ukay gusto nyo makadakop nin buhay na ukay magkuha ka mo nin niyog na lukadon tapos titingaban nindo yan luluhuan nindo. So, tama sa nang makaagi ang kamot kan ukay. Ngunya, yan bagang luka doon, karuso nito sa daog. Tapos, yan luka doon na yan, igagakod nito sa sarong kahoy na kunsain duman nagtatarambay ang mga ukay. Pag mahiling iyang kanukay, kukuuton so lukadog. Pag nagugum na so lukadon, ang kamot kanukay, dahil na nakaagi sa luho. Sagkod na umabot ang paradako, dahil na iyan bubutasan. Kapag anukay nakakapot na nin kakanon, dahil na pigbubutasan, sagkod na madakop. Oh, kaya, sabi tamo kay, tako na madunong, pwede siya makaligtas. Butasan niya sulukadon sa sayang kamot, mabubunat niya sukamot sa luho kan lukadon. Dahil naman ang naisip kan ukay, pag nakakapot na nin kakanon, dae na pigbubutasan. Arog po kayan ang mga mayaman. Pag nakakapot na nin kayamanan na material, habo ng butasan. Kaya siya naging esklabo kan sa diri niyang yaman. So, nalilingawa na ang Diyos na important ang mahal na Diyos. Yan, tayinin na paglingwan sa sinabi ni Kristo, without me, you can do nothing. Pag day ang Diyos, day kita magkaburuhay. Oh, minsan sala ang pagsarig nin tao. Arog baga ka na nabasa.

Jose ang nagpapatalubo, nagpapabunga sa tinanong. Bako man ang parauma, natanom sana, pagkatanom na uli na sa harong, nahalap. Sagod no sa sayang itinanom, magtubo asin magbunga. Nahalap, tabako man siya ang nagpapatalubo, bako man siya ang nagpapabunga kan tinanom. Tinuklo ba sa to sa eskwilan, paano nabubuhay ang tinanom? Anong kaipuhan? Sunlight. Saldang kanal daw. Sa inhali so aldaw sa tao. Ano pang kaipuhan kan tinanom nganing mabuhay? Tubig. Inhali ang uran sa tao. Ano pang kaipuhan? Sabi, oxygen. Sinali ang oxygen sa tao. Gabustabi halos. Kaya kundi ang Diyos ang sayang tabang kita magkakaburuhay. Kunta, kita nabubuhay dahil sa providensya nin mahal na Diyos. Ang Diyos, iyo ang nagpo-provide. Kita nagpapangadi sana. Anong pigagat sa Diyos? Kita umusamo nun sa oral daw. Tayan pigkakakantang iyan, hali sa Diyos tabi iyan. Sa iyang grasya. Ako unta po iyan na pigkakakanta, hali sa Diyos. Kaya kunday ang Diyos, daimang kita magkaburuhay. Kaya maski mayamanon kita, igrabian sa tong kapangyarihan, dai maglingaw sa Diyos. Mayaman ka man ngani, mapangyari ka, kung Diyos sa imong buhay, bakong kumpleto ang sa imong buhay. Pirming may kulang. Sana makuha nindo sa kulang. So iyan ang namamasdanta sa mga taong mayamanon, makapangyarihan, arayo una sa mahal na Diyos. Garubagang yaon na sugabos na bagay sa iya, dakuhan ang Diyos. Maski ka mayamanon, maski ka mapangyari, pagdi ang Diyos sa imong buhay, bakong kumpleto ang buhay mo. Kaya magpakumbaba sa nakita. Uda, kung mayamanong kita, dapat makanod kitang maghiras kan sa tuyang kayamanan. Dahil mang kimayaman na nakukontento kan sa iyang yaman, mayamano na sige pa ang payaman. Kaya sabi ni Kristo, anuman kung masadirian nindo ang bilog na kinabang, kundi nindo mailigtas ang sa indong kalag. An important is tao so kalag. Tanhawa pag nagadan, nalalapa ang kalag de gadanan. Kaya pag ang tao nagadan, ang magbabasol sa iya, so kalag niya. Kaya magtubod ka mo sa pigsasabing suffering souls. Mga kalag na nagdudusa nata kan buhay pasinda liningawanin da su Diyos. Ngunya nagadana naghihidaw na sa Diyos. Nga

0: kaming di mangyarian sa to habang buhay pa kita. Rumdumuntan Diyos na kaipuhan ta iyan sa satuyang buhay. Kaya inisukogmahan ni Kristo kan mahili na sumangaduka iyo ang nagahanap sa iya. Sumanga mayaman, lingaw na siya. Inisusayang ikinaugma, nagpasalamat sa Ama na initinao sa mga duka bako sa mga mayaman. Pero sana pati ang mga mayaman ang magrumdum sa mahal na Diyos. Mas ikaw mayamano kung pigapod ka na nin Diyos, matalikod ka sa kinabang, babayaan mo sa imong kayamanan. Kayang kayamanan na iyan dahi taman madadara sa masunod na buhay. Kapag iriwalan pa iyan. So, gusto tang magpayaman, sabi ni Kristo, hanapon nila na dahi pigbubukbuk, dahi tinatakla, dahi nahahabon. Anong kayamanan iyan? Kayamanan na espiritual. Pagpaurugunta, magpayaman kita sa espiritual. Ang yaman na espiritual, mas kiyaw na kita sa masunod na buhay, mapapakinabangan tayan. Pero ang material na yaman, pag kita nagadan, walat na iyan digdi sa kinaban. Sa masunod na buhay, dahil naman importante ang mga material na bagay, dahil naman kayan duman. Kaya para ke na magparapayamang kita sa material, nagpapayaman sa material, nalilingwa na sukapwa, tigrurumdum, susadiri na sana. Kaya ang mga mayaman sa material, mga makasadiri, daing midbid na kapwa, tigpapaurog susadiri sana. Kaya dapat tatao mang kitang maghiras. Ano ang problema sa duman sa lugar pigapod tang Dead Sea, gadan na dagat, natatanaging gadan po ini. Ninulita ang Dead Sea, kung hilingon nindo sa mapa, garo itabi iyan na sabi yung tang container. Daing paluwasan, daing exit, kaya sugabos na ati, natipon dyan. Daing na nakaluwas, kaya nagadan. O garuman po iyang kita na sige ang kaon, daing man nagkakasilyas. Sigisan ang kaon, sige ang pabasog. Dahil man nagkakasilyas, anong mangyayari sa to? Magagadan kita. Sa tao, may intake, may exhaust. Garo po yan auto. May intake, may exhaust. Suminalaob sa intake, minaluwas sa exhaust. Paano kundi nagpansyon ang exhaust? Mararaot ang auto. Daing paluwasan. Nangyayari sa taong nagpaparapayaman, dahil ta taong maghiras. Impatsado po yan. Kaya, inakutan sa Diyos, ihiras taman iyan. So ini ang kulang sa tuyang unyan nga at dakul nagtiterios. Tayo may mga taong nagpaparayaman dahil tataong maghiras. Kung ang tao tatausan ng maghiras, daing magtitirios. Kaya inasupigapod tang unequal distribution of wealth. Mas pinapaurog ang sarili. Kaya ano sabi sa tugon kan Diyos? Love your neighbor as you love yourself. Kamutan mo sa imong kapwa, siring kampagkamot mo sa sadiri. Kung bako sanaan sa sadiri mo ang kamutan mo, kamutan mo man ang sa imong kapwa. Pero may mga taong kapwa. Ayan ang problema. Sabi sa alay kapwa, kapwa ko, pananagutan ko. Pero hain ang kapwang iyan. Baka day na iyan sa sato. Oh, so, kinaugman ni Jesucristo, mahiling na sumangaduka, iyo ang nagtutubod, nagsasarig sa iya. Kasinda sumanga nangangaipo. Anapot, kaipuhan tadaw ang Diyos sa satuyang buhay. Baka dahil na dapat magdulo kita sa iya, takon bako sa iya, dahil kita magkakaburuhay. Iyan ang tandaan ta. Sabi ni Kristo, kunday ako, dahil kamu magkakaburuhay. So ako unta po iyan. Kaya sana kamo sa oral daw na pagkabuhay nindo, mamukan doon mahal na Diyos. Magdulo kamo sa iya, kasiyaan makakatabang, makakatao, kangabos niya tong pangangaipo. Sa ngarang kanama, kanaki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Pahayag niya to ang satuyang pagtubod. Nagtutubod ako sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit at sindaga, kan gabos na nahiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurang na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, namundagikan sa ama bagang gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang saro sa pagkadyos sama. Huli sa iya nagkaiguakan gabos, huli sa tong mga tao, asin huli sa tong kaligtasan, nagilig siya halisan, asin na nila man huli kan Espiritu Santo, ti Birhen Maria, asin na ni tao. Ipinako pa sa krus para sa to ang panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kanikatlong aldaw na buhay liwa, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tukan ama, asin mamuraway na mabalik sa pagukong sa mga buhay, asin mga gadan, ansayang kahadian daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurang na asin kagtaonin buhay, nagikan sa ama sin sa aki, siya kaiba kanama sin kan aki, sa may na sinasamba sin pinapamuraway, siya na nagtaram sa paginin mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. bilang sarong komunidad na tiripon sa pagsamba na sinagsasarig sa mumukto na pangatama ng Diyos, idulot niya ito ang gabos na pangangaipo sa langit no na Ama, lambang pamibi kita masimbag, kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi.
1: Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, magiya sa to sa dalanin katuninongan, asin pakipag-ulian, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi.
1: Tanganing ang mga nawawaranin paglaong, huli kan gabat din sa indang mga kahaditan, asin kadipisilan sa buhay, makanood na magsarig sa pangatama ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi.
1: Tanganing ang satong mga tataramon asin gibo, tunay na magpahayag kan pusog na pagsarig sa pagkamuot ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi.
1: Tanganing ang mga nagehelang, makamati ninranga asin kaumayan sa dalisay na pagmakulog kan nag-aataman sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi.
1: Tanganing ang mga gadan, mag-ugma sa kaugmahan na daing kasagkoran sa kahadean kang Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Langit do na Ama, ang saimong aki, nanuga, na mawarasa mo nina kapaingaluan kung kami nagagabatan sa buhay, tuguti kaming danay na magsimbang sa sayang pagiya, asin patusuga kami na magin mga kasangkapan in sayang katuninungan. Huli ki Kristo na samong kagurangnan.
1: Amen.

0: Mabibigitang mga tugang, tanganan sa tong mga atang, magkanigong ako o ning Diyos sa mga makakamhan.
1: Ako on manlukod kan kagurangnan, ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan.
0: Andusay na pagdulot sa imong ngaran, kagurangnan, maglinig sa mo, asin magdarasa mo aroal daw sa gawi nin langit no na buhay. Uli kay Kristo na samong kagurangnan.
1: Amen.
0: Ang kagurangnan mapasaindo
1: asin sa saing mong espiritu.
0: Itaas ang mga puso.
1: Initaas mina sa kagurangnan.
0: Magpasalamat kita sa Diyos na sa tong kagurangnan.
1: Maninigo asin dapat.
0: Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakadigtas, nadanay asin minsan sa in, magpasalamat kami sa imo banal na Ama, uli ka namumutan mong aki na si Jesucristo. Sa pagutob kan sa imong kabutan na sin pagtipon para sa imong banal na banwaan, nagdupas siya kan pinapasakitan, nganing daugon ang kagadanan, na sinipahayag ang pagkabuhay liwat. Kaya kaiba kan mga angeles sa siningabos sa santos, dayong untok na minaawit kami sa imong kamurawayan.

Kagurang na ni kanangat banal, burabo nin gabus na kabanalan, ining atang pakabanunlugod kan sa imong espiritu nganing para sa mo, maginhawag asindugo kan sa mong kagurang Kristo. Kan siya sa rugaring nabuot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, pagpasalamat binaa, dangan itinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tayni ang sakuyang hawa na idodolot para sa indon.

Sa kamuanya kasin giraray, pagpasalamat sa imo, itinao sa mga disipulos na ang sabi, mag-ako ka magabos asin mag-inom ka ini. Kaini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon indo sa pagrumdom sa sako.

Kaya kami na nagrurumdom kansayang pagkagada na sim pagkabuhay liwat, nagdudulog sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magkatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kanhawa kasing dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Nganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan samong Santo Papa, si Leon, samong Obispo, si Joel, asin Gabos na Klero. Siring man sa imong pagkahirak, girumdumaan sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwan, asin ang Gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kairaki kami Gabos, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhe na ina kan Diyos, ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles asin Gabos na santos, nagkaibtupan na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas, kambuhay na ding kasagkuran, mag-umang asin magpamuraway sa imo siring man, uli sa aki mong si Jesu Kristo. Uli sa iya, sa kaibanya, sin Espiritu Santo, ang Gabos na kagalangan na sin, sa Gabos na kapanahunan kan mga panahon.

Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, orasan sa mga aldaw nyamon katuninungan, nanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahera, magindanay natalingka sa kasalan, asin ligtas sa gabus na kapurisawan, bantang kami nagahalap kan pagdatong ni sa Kristo sa mong paratubos.

0: Jesucristo ang kagurangnan, sinabi mo sa mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa indo, ang sa kong katuninungan tinatao ko sa indo. Kari paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubot kan sa imong simbahan. Asin pa pagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburonyog. Susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin agahadi, sa kapanahunan kan mga panahon.
1: Amen.
0: Ang katuninungan kan kagurangnan danay na mapasaindo
1: asin sa imong espiritu.
0: Magpatiratawan kita kan tanda ning katuninungan. Peace be.

0: Uya, Jesu Kristo ang kordero kan Diyos na nagpapara kan sa tung mga kasalan, paladan kita na inaapod sa pagpakinabang kaining kordero.
1: Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa kuyang arong, alagad magtaram kasana, asinan sa kong kalag mauumayan.
0: Tangatamanan kita kanhawa kasindugo ni Kristo, sagkod sa buhay na daing kasagkoran.
1: Amen.

0: Dagungon tapo ang sarong tukang hale sa dalan in katekuminado na maimbitar sa indo sa sarong adultong katekesis.
1: Pasayendo po ang katuniniwan. Ako po pala si Emilita, 69 anyos, may agom, may tulog pong aki. Kangura pa po ako dito sa dalan, nakulong po akong nasa bata ng mga problema, mga kadipisilan, na mga kasakitan, na nagrayo ako sa Diyos. Iyon ni ang naging sani kong natata, naging maribukan sa kong pamilya. Pano nindagit akong ang sakuyang puso, kumaga, day ko na nahiling, nabutan na akong padagos, kasi day ko na nahiling ang karayang kang Diyos, ang sakong, ang pangangipukan sa kong tugang, as in, bungog ako sa pagdangog kang mga tataramon kang Diyos. Alagad, digdi sa panahon na ini, nakiaram sa ko ang Diyos. Dinaranya niya po ako digdi sa dalan, tangani na mamipilan ko siya. At sinsiring man, mamipilan ko ang sakong saliri. Digdi po, nagpamipid sa ko ang Diyos, na ang Diyos pagkamuot. At sinsiring man, digdi ko man po na mamipilan ang sakong saliri. Na ako pala sarong taong para kasala. Haloy na panahon na nawala ako sa Diyos. Kaya sa iyang pagpakikiram sa ko, nakiaram sa ko ang Diyos, dakulaon ang sakong pagkamuot. Kasi inirayo niya po ako sa mga bagay na nag-uuripon sa sakuya. Itinalingkas niya ako digdi, tangani na magsarig sana ako sa iya, asin maglam sa iya, dahil dahil ibang akong pagsasarigan siya nga sana, tayo man sana sa akong kaligtasan. Salamat po. Asin, siring man po, iniimbitaran ko po kamo na mag-attender po sa gigibo na adultong katekismo na mapon po sa July 7, 2026 kada Martes, as in Webes, alas 7 po ang banggi, as in gigibon po sa Lorente Hall, St. John the Baptist Parish, Tabaco City. Salamat po, as in Diyos Marinal daw po sa Indogabos.

0: Bago niya ito tapusin ang satuyang selebrasyon, pinapaabot naman pasasalamat sa Indo ng mga nagsimbang niya na Domingo, salamat man sa nagtarabang sa misa, sa itong mga lectors, commentator, lay ministers, daitabing sakristan, sa tuyang choir, Diyos mabalos po sa Indogabos. See you next Sunday. Matindog kita para sa huring pamikbi. Mamikbi kita. Kagurang na namimibi kami, warasan sa mo na mga napano, nindakul na mga atang, na magkamit kan mga nakakaligtas na balaog. Asinday ng God maguntok sa pag-umaw sa imo, uli kay Kristo na samong kagurangnan.
1: Amen.
0: Ang kagurangnan mapasaindo.
1: Asin sa imo.
0: Bendisyonan kita nin Diyos na makakamhan sa ngarang kanama kanakyasing kan Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Salamat mampalan sa One Radio nag-broadcast kaining inat na misa ngunya na Domingo.

0: Radio
1: City. One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
1: Available in all supermarkets near you.
2: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
4: Ako po si Amel.

0: Bata, enjoy your manok ni Osang fried chicken. Twirting siram.
1: Ayan mga kaibigan, mga lolo't lola, mga nanay at tatay, ano pang inihintay ninyo? Tayo nang magsayawan! One Radio, Ranging, Ballroom on One, Ballroom on One.
2: Beautiful Sunday on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. Sexy with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold. 20-in-1 coffee and Best Cafe Black.
4: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
6: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga, unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal to. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
7: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
8: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday.
9: One Radio.
8: On One Radio.
10: Ballroom on One.

0: Metro City's Team Dugun
1: na radio station.
0: One radio. 91.3 News FM.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan, turmeric ginger tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric ginger tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
3: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
4: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
5: Ang init!
6: Bataba!
5: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
6: Bataba!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Bataba!
5: Sumubok na nitong bago! Introducing!
6: Bataba!
5: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking!
6: Bataba!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Bataba!
5: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
6: Bataba!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries inyong mga lugar at hanapin ang...
6: Bataba!
7: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
8: Ballroom on One.

0: Balita, Informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Dugo na!
3: Heto ang mga patunay, galing mismo sa mga bata, na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
4: Ako po si Caitlin B. Rosana. Masiraman ang manok ni Osang. Masiramon. Ano pati galit nindo, bakal na. Masiram na, barato pa.
5: Si Ricky Biazon, paborito ko ang manok.

0: Pagkaraw ng manok mo, pag nagkaong ka mo ka ito, mapapatindog ka mo sa sira.
1: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
2: Sana all.
1: Sana all. Masubukan ang napakasarap na bourbon premium chocolate biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa bourbon biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and Sally Sally stores near you.
3: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday.
4: One radio.